0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutu aire lati le se Adaba 88.9 FM. Akure mokiyin eko ojumo asiko mura se oni. Kenny Adekunmi jawe olubori gege bi omoye ti o dije fun ipo ile asoju sofin Okiti pupa rele ninu egbe oselu alatapako meji NDC igbakeji are ile asofin agba ti Tinubu leyin lori igbise siseda olopa ipinle ede ayede bele laarin America ati Iran lori oju opo mi Hormuz bi ija won bo tu se gbena si iroyin orun re lekunrere omoba Kenny Adekunmi tawon eniyan mo se Kenny Kumah lo ti jago olubori bayi gege bi omoye ti o le dije dupo omo ile asoju sofin ti o soju ekun ijoba Okiti pupa irele iyen ninu egbe oselu alatapako meji NDC atajade kan lati owo Adekunmi je ko di mimo wi pe ijago olubori ohun o tele bi oun ti se lo ba awon eniyan kan ninu egbe oselu ohun se pade papo pelu awon igbese eleyi to nti gbe pelu awon agbagba ati awon mi ti won nife si aseyori ohun omokunrin ohun je ko di mimo wi pe ohun gbogbo to ba ni se lati le se ijoba rere ohun lo yi ogunle lati le je ka awon eniyan ki won rere ijoba rere je o wa ro awon olugbe irele Okiti pupa lati fi eta noti segbe kan ki won yago kuro lori oro oselu ki won si ti afojusun lati so agbegbe na di rere ajo to n bojuto eto oro aje ati akoyawo nile yi serap n lo ti pejo bayi tako ajo eleto idibo le yi iyan INEC serap n lo ro ile ejo lati pase fun ajo eleto idibo ohun lati tanawadi esun kan wipe awon gomina ti lu dibo yan labi asiye egbe oselu olosusowo ni won ti n pon egberin bilionu owo naira pamo lerongba ati le samulo re fun ipolongo ibo ninu atejade kan latenu igbakeji re Kolawole Oludare serapu je ko mimo wipe awon gomina

Akin Agba Barau Jibrin lo ti salaye igbese Are Bola Tinubu lati se agbekale olopa ipinle gege bi igbese kankanrin lati gbogun ti oran to nkoju eto abole yi. Senator Barau Jacob Mimo wipe aba ohun in lo da lori ati le je ki eto abokoro toto eleyi to si ti gba ipele to nitumo koja bi awon le ohun bi won ti se jo dada na ni won si ti sawujo lekun mefefa to so orilede yiro lati le jo o Jacob Mimo wipe aba siseda olopa agbegbe ohun in lo tun sakonu abo lori bi won yo ti se mo samulo awon olopa ohun. Bẹ ba se ndara pọ mọ wa iroyin ni kutu wa ile n gbọ lọwọ lati le se adaba 88.9 FM Akure baba padade a je ko di mimo fun yin wipe orilede America ati Iran in lawon mejeji tu jo woki lori oro to ni se pelu oju opo mi Hormuz e mo yi ku nbe adaba yu ye

0: awolu solu dero pese.
1: Eka bo kwada furoyin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe map ni Google Play Store bakana le le bo wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba 889fm lo wa lojopo Instagram atalagbele bo Twitter wa adaba fm tv latagbo mole si lojopo YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jise ranse si wa ni newsroom at adaba 889.fm aboijoki igbenu sa iroyin te si wa ju gomina ipinle ekiti ogbeni biodun abayomi oyebanji lo ti fi ibanikedun re sowo lori iku ologbe en to ti fi gba kan ri je adari ninu egbe oselu olosusowo omoba gabriel omodara ene tamo eniyan mo si baba kiosi pa omodara ohun to ti fi gba kan ri je alaga ijoba ibile aarin gbogun ekiti eleyi ti won tuka ni odologbe ni kutuwai ojo isimi lomo odun metaleladorun 93 years gomina oyebanji ninu atejade kan latenu olubadamọran re pataki lori iroyin yen kan oyebode salaye iku agba oje oloselu ohun gege bi ibanuje nlala fun egbe oselu olosusowo fun ipinle ekiti ati fun ilu ado ekiti lapapọ gomina oje kodi mimo wipe pa omodara lo je okan kan rin laarin awon adari to je ki egbe oselu olosusowo rese wale ni ipinle ekiti o wa gbadura wipe ki olorun oba ko te ologbe ohun safefe re orilede america lo ti jẹ kodi mimo wipe oju opo mi omosi lo ti di sisi sile bayi bo ti le je wipe ati america ati iran en lawon mejeje ti fori oko so duna lori igbese jogun simi leyi to nlo lowo atejade laipe ohun lo mo waye bi ijajako akata to se besile laarin awon mejeje ninu eyi ti ile america ti jẹ kodi mimo wipe awon foju sun ogoje awon ibi kankan ni ile iran tawon yan nkan oloro latoju ofurufu si leyi ti awon fi da ikolu

0: Iran to se si oko oju omi kan pada Iran jako di mimo wipe oko oju Iran jako di mimo wipe oju mi o mozo hun in la won si ti pa gban gban yo to je wipe awon o ti se sile gege bi ile America bo ti se so ijajaku akata ohun in lo ti gbemi opolopo awon eniyan to si ti ba opolopo nkan ijagun je lai yo awon oko oju omi eleyi to ngbe epo koja loju opo mozo hun lori royin ere idaraya agbabolu fun iko Super Eagles Moses Simon lo ti tewo gba bi ajo to n bogito bolu alafese gba nile yi ti se gba lero lati tun tu owo bo iwe adehun mi pelu akonimogbagba fun iko agbabolu ohun Eric Chelle titi di odun 2030 Simon jako di mimo wipe inu awon agbabolu dun gidigidi pelu akonimogba ohun won si setan lati se atileyin fun ko le se aseyori ninu ipo ohun ninu ilana tutun ti won se ejo towo bo ohun owo osu Chelle ni yo gbenu soke si bi won ti se wo wipe o ngbianju o si n se daradara lati le je ki iko agbabolu ohun ko tubo mo lo si waju si ka to mu iroyin ni kutu wa eto ni wa sopin egba awon kokonu re ta ti menuba lekan si ati je ko di mimo wipe omo ba Kenny Adekanmi tawon eniyan mo si Kenny Kuma lo ti jawe olubori ninu egbe oselu Alanta Pako meji NDC lati lo dije dupo gege bi eni ti o soju o kiti popa irele ni le asoju sofin le yi bakana lati je ko di memo wipe igba keji are ile asofin agba Baraoji Brain nlo ti salaye igbese are Bola Tinubu lati seda olopa ipinle gege bi igbese kankanrin lati gbogun ti oran to nkoju eto abole yi de pari royin lati ni ile America ati ile Iran ile awon mejeji si jo wo ki lori sisi tabi aisi oju opo mi Hormuz sile bi ile America ti se ni oju opo ohun wa oju omi ohun wa ni sisi na ni ile Iran so pe awon si ti pa gbangban eyi lo pin royin ni kutu wa toni lati le se adaba 88.9 FM Akure Adeyemi la wa n lo tu royin Adeboye Galani loruko temi eya se loni ani jeun ti o te wa lorun
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon ko ri bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede jo ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagba tajake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253

akọle oro mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ore mi o ma se fa ori wori o be eyan ba fori wori to ba kegbe kegbe ori ma fi ya je eyan ni o idata data ye kola dakan inde o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo koko wa ye ki kainde to de ni won fi npe kainde lagba a mo ne rojura wa lo o eda ti o ba si mo ne ru iru won ma nsonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to ni mo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa nto nse ni nitori pe kini o ti se arojinle daada arojinle ni si se ni lojogbon ewu nkole ewu nrotejo o si nro to ma dari hun ke wo to toju ese to podanu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun ni mo fi so pe e la lo ro tusude le kokoro nte egbo alaye mi o si yi kalu

olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pabi pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh ko lokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sai mo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kon ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pabi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pabi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese ju sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen wo

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koronjo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. A po gede gede do ti ara danu. Logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo NAFDAC fonte gugba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko omo ni janu omo 24/7 Aba Make Sure gugu iga ijawa ija osi always guide me
3: shiki shiki mami Owo wole te
4: ni o olola julo are bola akbar tinubu gcf ni pase ile fowo pa meju ogbin bank of agri ni won se agbekale eto ireti isodo to owo ori oja to kere ju fun gbogbo agbe lo dede nigeria ti o ma ta ire oko won wa yi o anfani ti wa fun awon agbe lati gbe agbado iresi ege jero pasile ikarusi ile fowo pa meju ogbin bank of agri ti won si ta ni owo to joju yato si iye ti won ta tele to kere jojo ati ayipada to sese ko de ba oja lojiji nibudo ikarusi ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri yi ni won ti won ire oko tawon agbe ba ko wa bakan na ni ile ifowo pamọ eto ogbin yo se ayewo re fene fene loju ese ni won san owo se apo agbe kokan to ba karu wa si asuwon ile fowo pamọ eto ogbin yi sugbon awon agbe ti won ba ni apo osuwon ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri yo ni anfani lati se apo osuwon won nibudo yi aro awon agbe lati mu iwe pelebe idanimo omo orilede Nigeria NIN number idanimo ile fowo pamọ won BVN ati aworan pelebe meta wa fun iforuko sida ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri da oluraja to se fokan tan nipa dida gbogbo agbe niran awon agbe lowa lati je ki awon agbe o ni ojo la to dara to duro dibi lolede Nigeria fun akunrere alaye e pe 0816418 5383 tabi 0812894 0154 tabi ke lo si ile fowo pamọ eto ogbin bank of agri to ba sumo yin
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ejowo eduro najare
8: ki lo sele
7: ki won to so wapo nje o ranti po oseleri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
5: ni tuto
7: ka sa so pe o ti ra won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan ile kan so nibi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluso agun kan so wapo
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
9: ẹ pè CDK sórí 0707454305
10: CDK sórí ẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa
0: okay.
1: Ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe oda je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe ka won koko san wule die de to di pe e gbe oja fun won
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo
0: lo
1: olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
0: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu
0: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwo na ma gore loni o le bade ti o ni dukia
4: ore wa kini re to roju koko bayi
5: o ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodido osu mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to ni nílò kò máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
6: cdcare making life easier.
7: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
7: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
8: Me and Maggi,
7: so good together.

fun Olorun fun oro iye ti a ti gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin se ni opo yanturu olu ile ise ijo wa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ijapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401. Lekan si SDA Herald of His Coming ni account name. Account number ni 101-637-3401 Zenith Bank. Ti e ba wa ni ibere lori iwaasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo. E le pe eyikeyi ninu awon number wonyi Alpha Ayodeji Ajayi 080-34-906542 Egbo lekun si Alufa Ayodeji Ajayi 080-34-906542 Ele pe Eda Falade si ori number yi 080-33-50-0203 Lekun si 080-33-50-0203 Etun le pe leto ilera wa si 080-3444-0612 080-3444-0612 Ele pe mi si ori number yi 070-3322-1182 Ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o tun do

0: aremu Musa Adebiyi o na lo ko mi
1: Jagaban presenter emi abala ba so
0: mo ki gbogbo amo orile de Nigeria ku orire
1: ani so soju oja ati mo bo se je lowo yi money boja se nlo si o
0: mi eleyi tolorun se ni fini fini o na ni kini kan to

0: A ku orire ti awon eyan wa ti won ko ni Ogbomoso. Olorun si lo ijoba ti nbe lode lati je wi pe ki won le tu won le. Eja gbagbe oro oselu, eja gbagbe oro oselu. Orisirisi nkan lawon eyan so ngboro to je wi pe oro agbo banuje o na lo je papa julo fun awon ti won se aseyori isele na
1: eso fun gbogbo eni to metu asiko tu ti lode
0: sugbon lasiko yi a le ma dupe lowo olorun fun ijoba ti nbe lode wi pe awon omo ti won ko lo won ko won pada layo atalafia ti e je pe ki se alakoko re ti won kokoko ko yan lo ni orilede Nigeria awon omo Chibok lati odun 2014 amo ropolopo won do ni gbogbo ogbon yo wu ti government ba wu ki won da lati gba awon emi lati dola awon ogun ola lati do lati re opolopo idile lekun ki won o se pada sinu ile won layo atalafia a dupe lowo Olorun a si kan sara si ijoba tin be lode wi pe won ku ise takun takun adu ami ni wi pe Olorun ni ja riru e mo ko to ni se nile wa mo pelu ogo Olorun onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo mo nbo.

0: omoluabi bread o ti gbọdọ tun jade o adule npele ke si shani package to fanimora lora ta fi bo taste atoni gbagbagba to pataya npele ke si ni tori awon eroja sara lore ta won professional bakers omoluabi sese gbari sase ta won leto ilera tun fowo si pe o da fun agwara lofa omoluabi bread yu demu demu kedi ti o je o le yo ni ewo ni ka te bread lowo ko se pafe ko mo le ru ga mo ajeteru je tun je omoluabi bread eyin elegba tatara tun ta ateji te fe bara leyo leyo bere fun omoluabi bread o ti wa kakiri ile ise omoluabi bakery and confectionery lo se number 204 legbe first bank idojuko adila keso mel itore road akure ati ni plot 16 block k igboja wolf owl road akure telephone 08035086685 omoluabi bread banja kan si
1: Amasilo buredi konbe omoluabi lo nje ohun le mi nje
2: lori eto yi ni taaro e
1: oladun gidi ko si ni prometi ninu
2: gẹgẹ bi nti opolopo awon eyan ti won pariwo nipa oro epo
1: aleje won o owo e ba se to ko so ohun to ni o
2: a fe se check and balance laaro yi a fe lo awon ipinle kan lati mo iye ti won ta

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. E madamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perry G Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a onifi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: for more music on trendybeats.com.
1: Life is good on Adaba FM.
2: Live it. My fault.
3: ADABA.
4: Tell any blue or Jometa Yi. Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Bobaji, Ubala Maromi, Sara Yoma Famiso, Lati Barai, DDS, Yoma Romego, Debi Pay, your labor, a monk, and let you know me, my uncle, I just made him come and go, what that? Rosu, de de, oh, that must be a jubi and ju, or on a bio jay. I yom with your wasu me. I go, he, she lucid, the lope. She woke when you papa broke you, Goni, oh, Bulu, what tun fi wi atego so mara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo idalenu iwo na gbianjo ko si babo okeogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo okeogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
5: mu ki gbogbo eti tun gbo mi ni dede akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba okeogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
6: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te o n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nnu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
5: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gbani nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
6: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e won to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbinju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni popa loju orun to ba tun gbinju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba ti riru apere bayi gbinyanju ko wa yanju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obinrin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agbakara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun ba si ma ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gun eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju sotun to gbianju sosin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni wa ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lo Olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara Olorun iwa no dupe fa Olorun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be Olorun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to Olorun o si ri pe Olorun oba yo gbadu ati ene ni le ese baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lo akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
5: esho baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
6: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi ata won kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fu agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun be elomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese awa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wahale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wa le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fokan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 bẹ la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin si eyo inira lo hun fin si eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
4: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lo be ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni olugbo ade to fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro to yo mo eda lenu iwo na gbianje uko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego sewosan
2: Mo ngbadun adaba.

0: Mon gbadun adaba.
1: Ọlọ́dọọdún tó ń ti ìdúpẹ́ àjọ̀dún ọdún kẹfà ìjọ Uplifting Power Key Prayer Ministry fún tọdún tá a wà yìí yóò gbìyànjá pẹ̀lú àràgbáyamúyamọ̀ ìsọjí alágbára níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa lo wòlíì àgbáyé ni. Bàbá wa nínú Olúwa wòlíì Dókítà Joshua Ọláyíwọlá bàbá alábíàmọ́ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run jàǹkàn-jàǹkàn mìíràn. Kẹ má wọ olùṣọ́gun torí ìjọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kẹẹ̀dógún títí wọ ọjọ́ Friday ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù keje Wednesday 15th to Friday 17th July 2026. Àgọ́ mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni ọwọ́ lágbára Ọlọ́run ti ń gbé ní dìde yóò máa fọwọ́ kááyé gbogbo nípò jíkò. Àkòrí ìpàdé tó ń ti ìdúpẹ́ àjọ̀dún ọdún yìí ni Uplifting Ìgbé Dìde. Bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ ọ̀fẹ́ yóò wà ní ìsìnkàn roundabout ní ọ̀nà Ondo Road lágo mẹ́ta àbọ̀ ọ̀sán 3:30 PM láti kó àwọn èèyàn wá síbi ìsọjí yìí. Má gbàgbé o, ètò gbogbo di wọ̀ nínú gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn Uplifting Power Key Prayer Ministry tó ń bẹ lẹ́yìn Gwanko Sawmill Agagoro Ondo Road nínú Àkúrẹ́. Olùdásílẹ̀ ìjọ ni olùṣọ́ àgùntàn dá mi lọ́lọ́ palẹ̀mọ́ jẹ́ àjọ pàdé ń bẹ̀ torí pé ọwọ́ lágbára Ọlọ́run tí ń gbé ní dìde yóò ka ayé rẹ ní mọ̀nà wá. And your life will never remain the same. Jesus is Lord.
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
3: hallelujah,
2: hallelujah,
3: hallelujah,
2: hallelujah,
3: hallelujah,
2: hallelujah,
3: hallelujah.
2: Gbogbo àyànmọ́ tí ó ń gọ́ mi, wà á rí àánú.
3: Àmì Jésù.
2: Wà á rí àánú.
3: Àmì.
2: Wà á rí àánú.
3: Àmì.
2: Wà á rí àánú.
3: Àmì.
2: Wà á rí àánú.
3: Àmì.
2: Wọ́n rán mi sí ọ. Ayé rẹ máa dìde.
3: Àmì Jésù.
2: Ayé rẹ máa dìde.
3: Àmì Jésù.
2: Ayé rẹ máa dìde.
3: Àmì Jésù.
2: Ayé rẹ máa
3: dìde. Àmì Jésù.
2: Ayé rẹ máa
3: dìde. Àmì Jésù.
2: Ayé rẹ máa
3: dìde. Àmì Jésù.
2: Ìròyìn ayọ̀ ni mo mú tọ̀yìn wá.
3: Yẹsà.
2: Gbogbo bí tó bá ti ń gbọ́ mi ní Àkúrẹ́, ìròyìn ayọ̀ wọlé tọ̀.
3: Àmì Jésù.
2: Gbogbo bí tó bá ti ń gbọ́ mi ní Ondo State, ìròyìn ayọ̀ wọlé
3: tọ̀. Àmì Jésù.
2: Ọ̀gá.
3: Yẹsà.
2: Ìròyìn ayọ̀ kì í ṣe tó lè miss. Ọ̀rọ̀ agbára ni. Ọ̀gá.
3: Yẹsà.
2: Bá mi pé gbogbo èèyàn tó bá mọ̀ ní Àkúrẹ́ tàbí agbègbè tó ti ń gbọ́ rédíò yìí sọ pé kán farabalẹ̀ kí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Olúwa sọ fún mi pé àkókò ìdìde rẹ rí. Ayé ò dẹ̀ gbọdọ̀ ju omi ìṣẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi fa rédíò ẹ sọ́dọ̀ gbọ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ẹ̀gbin wà ń salẹ̀. Kí ni mo pè é?
3: Ẹ̀gbin wà ń salẹ̀.
2: Àbùkù wà ń salẹ̀. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ayé tó bá dúró sísàlẹ̀. Ayé asán ni.
3: Ayé rájọ rádá.
2: Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ayé tó bá dúró sísàlẹ̀. Wọ́n fòúnjẹ ẹ̀gbin lọ. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ìsàlẹ̀ la ti fipá mú ni jẹ́njẹ tí ò yẹ. Ìsàlẹ̀ láyé tí ń mú ní jẹ́njẹ ẹ̀gbin. Ìsàlẹ̀ láyé tí ń fi tipátipá mú yàn jẹ̀yà. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ìsàlẹ̀ Nábótì wà. Ààbù sì wà lókè. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Torí pé wà ń sálẹ̀.
3: Yẹ́sà.
2: Wọ́n pa. Wọ́n gba ọgbà jàrá.
3: Ọgbọ́n oúnjẹ fún.
2: Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ó kú kọ́ lọ́run tó gbì jàrá. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Béèyàn ò bá dìde yóò jẹ ìyà jẹ
3: gbé. Àjẹ ìyà jẹ gbé.
2: Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Orí mi ó da. Borí bá dìde ni o. Borí ò bá dìde.
3: Kòsí tó lè da.
2: O ti jẹ yẹn lọ. Wo mi sà.
3: Yẹ́sà.
2: Olúwa sọ pé òun pe ìpàdé ìgbédìde. Ìpàdé ìgbédìde ní ìlú Àkúrẹ́ ní Ondo State ó máa ní agbára. Gbogbo ẹ tó bá ń gbọ́ mi July 15, 16, 17 ọjọ́ mẹ́ta yẹn ó máa lágbára. Ẹnìkan ní bàbá ṣe lórí òkè rárá o. Olúwa sọ fún mi pé kí a lọ ṣèṣọjí ọjọ́ mẹ́ta pẹ̀lú wòlíì rẹ̀. Ọ̀gá májẹ̀mú wa o, àṣẹ́dẹ̀ wa. Èmi tó ń gbóhùn rẹ̀ wòlíì Joshua Ọláyíwọlá bàbá alábíamọ.
3: Bàbá alábíamọ.
2: Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe ìsọjí ní chọ́ọ̀chì ọmọ mi nínú Olúwa July 15, 16, 17. N tó bá fi mú kí n fẹ́ ṣe ìsọjí ọjọ́ mẹ́ta nìkan, má jẹ̀ mọ́ jókòó sílẹ̀.
3: Má jẹ̀ mọ́ jókòó bẹ́ẹ̀.
2: Kí ni mo pè é?
3: Má jẹ̀ mọ́ jókòó.
2: Mi kọjá iye mi.
3: Rárá o.
2: Rárá o. N tó bá fi mú tí mo jáde, mo rí àrídájú má jẹ̀ mọ́ yẹn. July 15, 16, 17 ọjọ́ mẹ́ta yẹn a máa wà ní Uplifting Power Key Church. Yeye. Ọ̀gá.
3: Yẹ́sà.
2: Ìsọjí tí mo ń sọ yìí mọ́tò ọ̀fẹ́ máa wà fún.
4: kasa
2: ni bi ti a prepare wi pe aye awon eyan gbodo dide de
4: gbodo dide
2: ni mo reason to fi gba kaye wa sale
4: adi
2: won ni o wa jo kasara o lojo ti wonu so we epo leni ko mu wa abo wa akara won pe o fun ipade dide won gbe moto ofe le o se wa ni dide oga
4: yes sir
2: awon woli so faro yen oga
4: yes sir
2: bo ba je ti wura
4: awa oni
2: ati fada kan a ni tori won to joko yi o ye ko mo ta moto ni o n ka moto ni
4: ah o joko sibi dara
2: iye jeep to ba wo enu ona da da iwo lo mo iwo gasi re dealer ni o ki wa lo se mbi
4: won joko kale ti sala
2: o to ti n toro owo epo lowo wa oga
4: yes sir
2: manager ti wa n sise messenger
4: Salaniye
2: won wa so fun pe bi akete re ko mi dide iwo na ba ara oke jeun oga
4: yes sir
2: emi o ni paro fun e mo to sale wo mo to ke wo mi o gbadu asale mo oga
4: yes sir
2: o je sale oda
4: sale oda sale oda sale oda
2: ike sobo ti o da eyo fi mo mi sale oga
4: yes sir
2: uplifting power kitchen
5: yes sir
2: o la ma wa July
4: yes sir
2: 15 16 17
4: alagbara
2: o ma alagbara
4: alagbara
2: oga
4: yes sir
2: eni lo oke ni mo ke nu omi omi nu ke
5: yes sir
2: eni lo oke ni
4: e se le toro si o
2: oga
4: yes sir
2: e to ba lo oke won sa kentiti ni won ba ro mi uplifting power kitchen
4: yes sir
2: o ma ni agbara eyan le ma yokun o ma de je o le wa loke ko ma wa oke oga o de le wa oke ko ma wa loke yi yokun ki se pe yan gbadun uplifting power kitchen July 15 16 17 ojo meta ni o ma ni agbara
5: yes sir
2: isi roundabout
5: yes sir
2: gbogbo eyin ta ba wa lakure ni isi roundabout moto ofe ma wa nbe kini mo pe
4: moto ofe ma wa nbe
2: ni agbara olohun 330 ni moto wa o ti lebe isi roundabout isi eyin te wa ni custom e wa ni ondo road odo yin ni isoji ti fe waye o ma ni agbara o
5: yes sir
2: to ba wa ni ondo road o wa ni akure o de ngbo mi o de mo isi kan roundabout mo mo jora re le mu photo re ati omi eyo kan mo bo ni isi kan roundabout ni July 15 ago meta bo de isi kan roundabout wa ri awon boss wa nbe uplifting free boss wa ti ri nbe mo fe se soji ojo meta ninu ojo yi oluwa lo pase re oga iwa se soji lasan ijo yi won ma se ipago convention ni ododun ipago convention yen ati ajodun ijo a ma se papo ni o ma ni agbara sa ma je mo yo so kale oga
4: ko
2: si soru o ke mo pe
4: ko si soru
2: yin sa se bi ago mesan o awa o se soji yin iru yen to ba ti di 4 ta ba ti bere 7 gbogbo eyan ti pada si le free bus yen na ni o tun gbe o a tun da opada si isi kan roundabout daddy emi de fe wa si program yen mi o lowo a lo ti di rorun free bus wa ni isi kan roundabout 330 ni on the 15 yo wa nbe na lo on the 16 yo wa nbe lo on the 17 bo se n gbe wa wa wa tun ma da wa pada uplifting power kitchen emi nikan kan ni mo wa lori eto yi o iranse olorun ti awon na je oluso agutan lori ijo yi awon na wa nbe pẹlu ori ofe olorun eni to de je oludasile o ni pastor damilola opalemo majemu yen wa o de wa sibe ṣugbọn eni tọlọrun nlo lati je oluso agutan ibe lọwọ lọwọ bayi o ni pastor adedayo awon na won wa nbi e ma gbo won to ra won mo uplifting key won ti mo wo pe pastor dayoda wa gbo won wa gbadua fun yin ṣugbọn ki lo je ko je mi ni mo kọkọ wole o ka mi lara ni o oga ise yen ka mi lara tori mo mọ tọlọrun so nipa e o lohun fe gbe awon eyan mo dide oluwa so pe isale to wa yo fit kini mo so sa
4: isale to wa yo fit
2: no asa e ba nbe gbogbo eyan sare wa bailo mu number ti mo fe pe ma pe number yen tan ba court e ma tun pe Oga.
6: Yes, sir.
2: Ti o ba wa available to tun ma die. Ta ba court ye, ma to pe. Ta fi tan ba to gbe ti ye. 090 90 45 45 84 84 090 90 45 45 84 84 Je ki pe fun elekanse 090 90 35 35 90 90 45 45 84 84 Oga mo pe bi mo se nsore ibe iranse Olorun ma gbe wa juwe fun e bo se le de be sugbon ma juwe fun e ni ona to le gba rorun July 15 ago merin la ma bere ko se African time meje la ma pari free bus atun da e pada
6: yes
2: sir since Canada about uplifting power key church ibe lati fe se o ma miss ye o oga ibo lo wa gbogbo eyin te ba wa ni isikan te n bo lati awon ilu igboro akure te n bo lati cathedral e n bo lati arakale e n bo lati ojo oba e n bo lati ogara first junction te ma kan by the right ile ba ti de matrix filling station ile po matrix filling station junction akoko to wa legbe matrix filling station ya wole me wa ri winners chapel kan me Bere church pastor Dami. Kini mo pe?
6: Bere church pastor Dami.
2: Won ma gbe re be. Very easy ni. To ba ta tin bo wa ri le po matrix. Eyin te ba nbo lati owo. E nbo lati Ondo by the left ni. Wa soda soji keji. To ba ti ri le po matrix by your left soda sibe. Junction wa ti ri banner nbe. Uplifting Power Key Church. Bana yen ti ma wa nbe ya wole nbe wa ri winners chapel kan nbe iwo rin si waju wa ri someli kan nbe eyin someli yen church wa nbe to ba da ti dadugbo yen bere church pastor Dami to ba de tun bo ode custom junction o easy custom junction yen ya wole bere agagu road kini mo pe
6: bere agagu road
2: agagu road kini mo pe
6: agagu road
2: o ri matrix filling station to ba ti ya ni agagu road
6: yes sir
2: bere church pastor Dami tabi uplifting power key ministry won ma gbe ode be tabi to ba de ti ya wole ni custom junction kini mo pe
6: wa ti wole
2: bere to ba ti di agagu road
6: yes sir
2: bere lowo gbogbo olokada pe kan gbe lo church pastor Dami pastor ti won wa lori ijo yi won tu juwe fun wa tan ba ti gbadua fun wa bayi bo se le de be ni ona to rorun won tu juwe fun daada o ti mo sa mo re o gbodo dide lodun yi
6: amen
2: kini mo so sa
6: o gbodo dide lodun yo
2: emi woli Joshua Olayiwola ti gbogbo yin pe ni baba labiamo ma wa nbe ma bere so jiyen ni 15 16 17 mo fe ko wa o ipade idide yi oga tori ti eni mo ta gariri mo ta pure water oga mo ta coke mo ta chinchin won ma nju ome ma mi ni tori isale ni mo wa sugbon nigba ti olohun gbe mi doke oga mo de ni apale o ti ile gba apale afi baye ba didi kila ko ri ipade uplifting ni igbe didi o ni odun yi aye re ma dide
6: amen jesus
2: aye re ma dide
6: amen
2: aye re ma dide
6: amen
2: isika randa ba o free bus a wa nbe ni on the 15 ni 3:30 pm oga o ma ni agbara iranse olohun to wa nbe mo fe ka gbadua fun yin awon na daruko won won gbadua fun o bi emi olohun ba se dari mo n pada bo tori asiri meta kan wa ti mo mo nipa idide ti n ba pada de ma wa so fo pastor dayo e gbadua fun gbogbo anyanmo patapata to n gbo wa
7: gbogbo anyanmo to n gbo mi bo ba ti re ami se aye re ko dide
6: amen jesus
7: gbogbo eyin te wa ni ipo isale
2: maya divaya
7: te n jo nje ijekuje ase ati majemu to pe baba mi dami lola opale mo gbogbo odide
6: amen jesus
7: bo ti n gbo mi yi ma fara re sere o ma ja fara rara sa mu photo re mu omi kan ma bo ni social uplifting power key to ba tin bo ni gboro to ba ti de la fe junction so fa awon olokada yen so pe so se pastor dami o so olokada ti o mo be o so olokada ti o mo be wa gbe ode be wa gbe ode be to ba si nbo ni bi ise kan ni to ba ti gba custom junction wole some to ma kan laje gboro yen ba some yen wole eyin ori oke to wa nbe ibe ni church yen wa church pastor dami ma je fun ke lori oke yen o to ba ti gba custom junction wole some to koko ma kan loju ona aje gboro some oju ona kan wa nbe
2: aje gboro
7: some aje gboro some oju ona yen lo lo si go wa nko some wa ti ri apata kan tan tin gbadura eyin apata yen ni church wa muragiri bo ti nbo mi yen bo ni ko lo dide
6: fun
7: Joseph ibaku ti ipo isale ope lo pe anu to ri gba bi wa na tin bo mi yen mo ni anu ma fa o dide
6: ami jesu
7: mama sere mama sere aye to ba wa ni sale o mama jiya bi baba mi ti so le kan emi na ti wa ni po sale ri o ati sagbero ri ṣugbọn anu kan lo fa wa na dide anu kan lo fa wa dide iba ta se driver sa a ma nfowo gun wa lori ni sere ni ṣugbọn anu kan na fa wa dide anu to fa mi dide yen na le mi na so pe ki iwo na wa je ninu re bi ma je mu kan ba fa mi dide ti aye temi na de ndara loruko je iwo na ma dide
6: amen
7: ojo ti a ti so fun yen on the 15 16 17 ma je mu nduro de o oluwa nduro de o olorun baba mi dami lola o nreti re o fe gbe odide loruko je wa dide
6: amen
7: ma dani kan wa o so fun so fun ota re gan tori bi ota re o ba dide to ba dide yo ni olara je ko na dide en ti o ba ni je ke eyan yo eyan ma so nje ti e mo nje ni muragiri loruko jesu wa dide
6: amen
7: loruko jesu wa dide
6: amen
7: be lo ma ri
6: amen
7: jesu oluwa wa
6: amen
2: e ba pe number ti won le ma pe si
7: to ba ti pe number yi emi nfura mi ni ma gbe 090 0 90 35 35 90 90 45 45 84 84 je pe le kan si fun o mo ri po ohun obar to fe fi ko sile je pe fun le kan si 090 0 90 35 35 90 90 45 45 84 84 emi fura mi ni mo ma gbe owo mi ni phone yen wa bo de ti mura to nbo yen loruko jesus wa dide
6: amen
2: gbogbo e lo ti gbo yen o lodu yi anu igbedide ma kayo
6: amen jesus
2: oga
6: yes sir
2: in ton pe ni idide o dabi in ton pe ni apata si adun ni kini mo pe
6: apata si adun
2: o dabi igba te yan ba fe ku ninu inira wonu itura oga
6: yes sir
2: idide pon dandan kini mo so sir
6: idide pon dandan
2: oga ori ti o dide ori yen ti bo wa
7: ben sir
2: aye ti o dide aye yen ti bo wa nkan le fun e o mo bo se survive ma bo ni pade daddy nkan nira nkan tight oga
6: yes sir
2: bi nkan ba tight anointing mo loose oga
6: yes sir
2: ti bo tu ba le kini wo fi si
6: anointing na ni
2: oga
6: yes sir
2: mo ba dele
6: yes sir
2: oil e
6: yes sir
2: ki mo pe
6: oil e
2: tan ba dele tinduke
6: o ba le
2: tinduke to ti spana bo ti otu oga
6: yes sir
2: mo da la casera si o
6: oil
2: e yo dero oil ba kan lara oga yo dero
7: bẹni sa
2: bibeli wi pe a o ba jaga na je nipa ifami roroyan oga mo discover pe gbogbo to ba le oni to fe ofa kini mo so
6: gbogbo to ba le oni to fe mu jade
2: bẹni ohun to le ni ti yan dode woli
7: bẹni sa
2: ohun to ba le ni gbe yan dori oke
7: bẹni
2: o to ba le ni gbe yan de church
6: yes sir
2: oga
6: yes sir
2: baraba tu yan ju eyan ni mo lohun
7: bẹni sa
2: emi ti mo ni mo dide yi oga
6: yes sir
2: won san mi legba na dodo olohun ni oga
6: yes sir
2: ohun to ba le o ma offer e ni kankan n to de ma offer e o ni pe a mu omo olohun so ri bogun re se le yi ko si nkan mi to fe o fe li ode bi kan ibi to wa le ode yen ibe lo na bayo wa
6: eh
2: oga
6: yes sir
2: solu kete kete lo dalamu to fi pade samuel
6: yes sir
2: inu damu
6: eh o
2: lo ti pade samuel o nwa kete kete
6: yes sir
2: to sonu four location lo lo ori kete kete lo ba wa bere pe e sanu mi se woli wa lu to le ba yan wa solution bi ori ba buru
6: ah
2: to le ba yan wa solution ben yan ba bonu da won lo woli kan wa ja dodo re mi o gbo pe woli lo wa lo oga olowa woli lo eni egun ba gun ni se lakalaka lo ba labe oga woli ti ba yale won o ran oga woli ta ba fran ibi ta ba dun e ni o wa
6: yes sir
2: ibe lawon eyan o ti wa jesu oluwa gan
6: o
2: ranse si juanu o gbera o wa lonu agiju
6: yes sir
2: ngo de be oga ori olohun oga ipade eleyi
6: ti
2: wa se nu agiju aleyin so me
6: eh ni arigboro ile o sagiju
2: laarin so eh
6: jesu ko lo agiju
2: jesu lo agiju won wa ni ki wa mo bo leyin so me laarin igboro
6: o doro tun bi
2: o lo ti jina ji oga oga
6: yes sir
2: oga
6: yes sir
2: bo ba wa sale ina re obi o bere a o ni dariji o fini ati fini asi titi doni ki lo de ti gende ru yin te wa le ti apoti eri si su oga
6: yes sir
2: bo lo se je gende ninu ile ti ya o ma je everybody
6: o buru jai
2: oga
6: yes sir
2: sora re nu ko le rira re ojo meta yi July 15, 16, 17, oga, wa nu soji. Daddy, mo fe lo ilu oyinbo, sugbon mo nla lala ni. Ko se, oga, gbogbo e to lo ilu oyinbo, titi dori emi, mo le so fun o, mo tin lala re nisin, o ti ni yodun, mi o gbadua, mo royinbo, sugbon afe ni won.
6: Oyibo
2: ṣugbọn lọjọ ti mo gbadua ti idi le de o pade oyibo
6: a tun fowo ra lori
2: oga
6: yes sir
2: iya to wa nu abinu ati white mo pray fun oga
6: yes sir
2: abinu
6: abinu ti binu
2: o le pupa ki eje re mo pupa
6: pupa eje re pupa pupa ga ma won won ni
2: oga bo le yan se je ibo ti olowo mo pray fun o sami dada aye re ma dide aye re ma dide inside every battle there is mantu
6: yes sir
2: and inside every pain there is gain oga mo wo pe iwo ni ya njeju oga
6: yes sir
2: awon kan ro lowo ko sibi ta ti lo won gbomi won gbowo lowo wa won tomi fun wa won tororo fun wa oga
6: yes sir
2: ipade eleyi a o lomi ta fe ta fun a o lororo ta fe ta fun ipade eleyi ipade wa gba ni lowo olorun kini mo pe
6: wa gba lowo olorun
2: ma je mu eleyi ise majemu ti o so pe 3310 ise majemu ororo 2005 bo ba ni popo omo le oga oga jesu yi okan ni lana loni adiji aye a ni rogbe elijah ta ta fun oga eso ta fi kan jesu lowo ku a nile ta le ta fun o somi jordan ta le ta nu ora yo di inu ora yo di amọ ta 500 oga oga ba o ba fi na tu obi agbara omi oka mo gbadua fun ni oruko oluwa wa dide wa dide oga mo bo pade ai weyan lodo ka gbe lodo ka ma we o sa berun ni won ni oga woli ni we furo re o gbodo ku onu gbogbo eleyi oga imole titan
6: beni
2: kini mo pe
6: imole titan
2: olorun na awon woli re a o ko rajopo ni July 15 16 17 on to le re lowo re ma pe number yi
6: 090
2: 35
6: 90
2: 90
6: 45
2: 45
6: 84 84
2: 090-0935-90-45-84-84 Oga.
4: Yes, sir.
2: July 15th 16th 17th Free bus. Oma wani is a roundabout. Ni 3:30 Debe ni 3:30 Is a roundabout. What is the boss in bed?
4: Of Fanny.
2: Oh, my girl. What am I going to do? I go marry. So I go make
4: guinea.
2: Oga.
4: Yes, sir.
2: Hey, Joe. Ki san yan lemeji ekanni ororo ti eniye oga
4: yes sir
2: ororo to ba jori jina ororo to ba ru majemu ki soro lemeji ekanni jesu wi pe ekan loluwa soro ekeji ni mo gbo pe oluwa ni agbara baba mi ngbenu mi emi ngbenu baba igi kigi ti o ba si lara wa mo ba ti yapa ko ni se so oga awa ngbenu baba baba ngbenu wa oga
4: yes sir
2: ti Jesu fi mu ki gi opo to gbe ekan ni
4: oga yes sir
2: ase to ba tase ki jo le mi ekan ni
4: yes sir
2: ni on the 15 16 17 ojo meta yi o to fun idide re
4: to lagbara
2: o to oga
4: yes sir
2: mo ti pray mo ti lo pade e wo ti su mi o ti pray o ba ti ri result ma pray oga
4: yes sir
2: awari lobirin wa ko su
4: yes sir yes sir
2: ani ti yagbe guru isele ti toilet ya pade July 15 3:30 is a round about free bus o ma wa nbe mo reti e iwo to ba wa Facebook to ba ni Facebook sare mo lo Facebook lo search church uplifting power key church uplifting power key church uplifting
4: power key church
2: o ya ma follow e ni mo se sore ma follow e wa ri pe ipe to ti gbe ayanmodidi wa ri wi pe olorun dabira o ya ma follow e a pade emi oli joshua olayiwola baba labiamo ma wa ni pade life ni o eleyi se pe baba o wa lojo keta they one lati jo bere ni agbara olorun a de jo pari ni on the 17 pelu obiti biti awon eni pe ti ma je mu ro ni ori won eni ti olorun gbe ijo e kale latowo won oni prophet damilola opalemo omo mi ni ninu oluwa ma je mu de fo lori aye re bi oluwa ti nbe bi emi e ti wa loruko jesu wa ra anu
4: amen jesu
2: ilere olorun se
4: amen
2: ogo re tan
4: amen
2: ja pade o tori pe lodun yi iwo gangan
4: eri ko
1: ọlọ́dọọdún tó ń ti ìdúpẹ́ àjọ̀dún ọdún kẹfà ìjọ uplifting power key prayer ministry fún tọdún tá a wà yí yóò gbìyànjá pẹ̀lú àràgbẹ́ yamúyamú ìsọjí alágbára níbi tí ọlọ́run yóò ti máa lo wòlíì àgbáyé ni bàbá wa nínú olúwa wòlíì dókítà joshua ọláyíwọlá bàbá alábíàmọ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run jàǹkàn-jàǹkàn mìíràn kí ẹ má wọ olùṣọ́àgùn tó rí ìjọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kẹẹ̀dógún títí wọ ọjọ́ Friday ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù keje Wednesday 15 to Friday 17 July 2026 aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni ọwọ́ lágbára ọlọ́run ti ń gbé ní dìde yóò máa fọwọ́ ka ayé gbogbo ní kojiko àkòrí ìpàdé tó ń ti ìdúpẹ́ àjọ̀dún ọdún yìí ni uplifting ìgbé dìde bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ ọ̀fẹ́ yóò wà ní ìsìnkàn roundabout ní ọ̀nà ondo road lago mẹ́ta àbọ̀ ọ̀sán 3:30 p.m. láti kó àwọn èèyàn wá síbi ìsọjí yìí má gbàgbé o ètò gbogbo di wọ̀ nínú gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn uplifting power key prayer ministry tó ń bẹ lẹ́yìn gwanko sawmill agagoro ondo road nílùú àkúrẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ ni olùṣọ́àgùntàn damilọ́lọ́ palẹ̀mọ́ jẹ́ àjọ pàdé ń bẹ̀ torí pé ọwọ́ lágbára ọlọ́run ti ń gbé ní dìde yóò ka ayé rẹ ní mọ̀nà wá and your life will never remain the same. Jesus is Lord.
8: Ọmọ ti dé o, ó ti kó wọ̀ọ̀dú. Part and part, oríṣiríṣi sọ́là ló kó dé. Part and part.
9: Bẹ́ẹ̀ni, part and part tún ti dé pẹ̀lú the best solar energy supplier. 201,999 naira. Ẹ̀wọ̀ ara sólà tó máa gbé gbogbo ilé yín. Àti TV àti fan àti iná táwọn ọmọ máa fi kàwé pẹ̀lú gbogbo èròjà alẹ́ tó kù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, oní 310,999 tún bẹ́ẹ̀. Ó máa dáhùn èròjà yín fún wákàtí tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lèyí tó ń gbé freezer bẹ pẹ̀lú just 1,000,000 naira and above. Bákan náà ni part and part tún dé pẹ̀lú CCTV. Léyì tẹ́ máa fi wo ilé, wo ọ́fíìsì, wo ibi iṣẹ́ tàbí gbogbo àdúgbò. Lórí fóònù yín for security purpose. fo. Promo lo lowo bayi o. Just 53,999. Foto ni 2 camera. Sugbo just 32,999 naira. Foto ni camera kan. E ma bo ni new office Patam Park. To kale saarin Yellow House, Rekabi, Weber Bank, Global Dishida Road, Abure. Telephone 070-6642-3064. Eku dede asiko yi. Ibi fi o lati ba igi oga wo. Ibi shakata para lati ba won oro agba sanko. Gbogbo awon nkan to se pataki to me eniyan nlo ni sata waye ni pataki oro solar ati phone ati freezer ta won kan mi to se pataki tori e la se wa gbe part and part to je olotu fu gbogbo nkan won yi wa sori eto lati wa so awon nkan ti won tun kode fara ilu
10: ele ti akode ni pe te ba se ra laptop ati phone bi Samsung bi Itel bi Tecno Infinix le o mama gba fans lofe laptop to be latori bi 80,000 naira that is 79,999 si 120,999 soke soke be yen ati awon brand new phone to be latori 85,999 si 101,999 soke e o mama gba fans si ni ofe
9: ah obe mani ye
10: any laptop, any printers, any gbogbo computer materials. The buffet, not to re accessory phones, do go well, lower, Emma Bonnie Patam Pat. Lako, street light today, Lati enhanced security materials. Laye Kai Lingi, I want street lighting ever Laturi, 27,999. See, I won't be 30,000, 40,000, look well, lower, Lord Owa. You to what on Sibel, and solar CCTV cameras. Laturi, 25,999. I want solar CCTV cameras. Single lens, double lens, triple lens, four lens, gbogbo e lo wa. Agbe solar ice block machine wa, gbogbo package e to ma lo battery, ka to ma fi so bi 1,999,000. To ma ma se bi 50 blocks, 80 blocks, other blocks, to n lo oorun.

0: for being a part of today's Conquerors Half Hour. We believe you have been blessed by God. Join us same time, same station next week, Monday.
1: You can also be a part of our comprehensive and systematic study of God's Word every Wednesday by 5 p.m. at the Scepter of Power Christian Ministry Auditorium, located at plot 31 and 32, Ifelodun Community, behind Westco Estate, along Akure Ilesha Expressway, Akure. Or connect to our live services on www.mixlr.com/sepcam. You can contact us on 0803-670-9782 or 0806-201976. God bless you.
2: Babakere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati aileṣedede olomokunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu daada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so eda kure te lodo lolufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aileṣedede ti nbo ofira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya ti nlu pipi pi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
3: bazo olo ma jarogun aiso
4: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street off Continental Street nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila amo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbe ra dada ma fi degula baba kere
5: wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street off Continental Street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikeri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a ipenija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma n fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija oun ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
4: Babangana Baba Kerewa.
5: Kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street off Continental Street Akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
7: phone number mi 08164122777
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo temi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru ko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton a tu pada si bo se nse ni iru ko bayi ko da ale lati se ayewu ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to ni le a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori okan re
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
7: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
8: Hello, se ngbadun adaba.
9: Mo ngbadun adaba.
8: Mo ngbadun adaba.
9: Mo ngbadun adaba.
8: Mo ngbadun adaba.
9: Bubu wa na

ake wa ka bo sinu eto yi gege bi a se ma ngbo eto yi ni ojo mejo mejo adupe fun oludari tolorun fi ndari wa adupe fun ni tolorun lo lati je onigbowo fun eto yi adupe eyin na te ngboro na ayin olorun logo eje ki agbadura baba wa tolorun wa dupe o tori pe iwo olorun wa ti o yi pada adupe tori pe agbo ndajile wa lori lati ma gbo eto yi ni ojo mejo mejo adupe pe ti wa odi oju wa ofo adupe pe okan wa bale oluwa tewo gbo pe wa olorun oro oro yi re loni oluwa so si aye wa ori ofe lati je oluse oro na oluwa fi fun wa ma ja gbo lasan ko ruko wa sinu iwe iye gbo adura na ogoni foruko oluwa jesu oluwa wa amen an dupe lowo olorun lekan se pe olorun lu awon mo re lati je agbatero eto yi loruko jesu la ngbadura fun won olorun ma mu won te si waju ise won ko ni di ise o ni ise won ko de ni koju ija si won nipa ori ofe olorun ati nko eko ibo lati eyin wa gege bi ati se mo bi pe a nko eko ninu iwe jacobu epistle ti jacobu to ko sa won na gbogbo ati ko eko ninu re lati eyin wa tun te si waju gege bi a se gbo ni ijejo bi pe dida arakunrin wa lejo judging the brothers a ko eko nipa re ni ijejo wi pe ka ma se da arakunrin wa ni ejo bakan na loni nipa ro fe olorun a nte si waju eko ti a fe ko lo na ni pe ikilo nipa fifonu ikilo nipa fifonu warning against boasting ikilo nipa fifonu a o ka iwe jacobu ori ikerin lati ese ketala si keta dini ogun james chapter 4 verses 13 to verse 17 oni ewa nisinsiyi eyin tin wi pe loni tabi lola awa o lo si ilu bayi ti a o si se odun kan nibe a o si sowo a o si jere nigbati eyin ko mo ohun ti yo sele ni ola kini emi yin eyin kurukuru sa ni yin ti o han nigba die leyin na a si tuka eyi ti eyin ba fi wi pe bi oluwa ba fe awa o wa laaye a o si se eyi tabi eyi ni sugbon nisinsiyi eyin si nse fefe ninu ifonu yin gbogbo iru ise fefe be ibini nitori na eni ti o ba mo rere ise ti ko si se ese ni fun lekan si ara nu oluwa a n wo kini kilo nipa fifonu kini tumo fifonu fifonu tumo si sise ifefe asan isefefe asan isogo ara eni ati ahale lekan si fifonu tumo si isefefe asan isogo ara eni ati ahale a boaster is a braggart iru awon be ni won pe ni eni ti ko togelefe to mefin eni ti o togele tete mefin jacob ko iwe ye si gbogbo awon eniyan olorun ti o foka kiri gbogbo aye apostle jacob orisirisi oro apejuwe ti o muni lokan le lati gba ilana re kale nipa ogbon ti o se mulo ati itoni fun ihuwasi ati ise onigbagbo fun akoko ye a o ma ko eko ye lati je ki efe ko mule ge bi christiani lati kilo fun wa jacob o nso fun won wi pe o n pe akiyesi awon eniyan won ye si awon iwa isefefe asan eta pe ni keniyan ko ma fona ti won so wi pe awon yo se oke awon yo se odo sugbon ti won ko fi okan won si wi pe olorun nikan lo le fun won lagbara lati se ohun ti won fe se won ro wi pe awon le se ohun ko ohun nipa agbara ara won ni laisi mo wi pe laisi ti olorun nibe asan ni gbogbo ise won won nipa won yo se leyi awon yo se ti ohun laisi fi ti olorun pe laisi mo wi pe olorun nikan lo ma n fun ni ni ore ofe ati okun lati se ohun ko ohun ti eniyan fe se won ni pe kini awon emi won je emi won dabi kurukuru e to farahan ni owuro sugbon ti o di osan e to patetuka se awon lo ni emi ara won ni laisi mo pe olorun lo ni emi eyi ti won e ba fi wi pe bi oluwa ba fe won yo wa laaye lati se ohun kan
tabi omiran sugbon won se fefe ninu ifonu iru iwa be ibini o tun so wipe eni ti o ba mo rere se ti ko si se ese ni fun re ni be iwa ifonu ye o je okan lara won iwa ti a ti soro nipa re niru akoko bi eye eyi ti oro yin jade a ti soro nipa re nigba kan re wipe awon eniyan won yo je olufe ti ara won won lo won yo je olufe faaji gege bi o se wa ni we Timothy keji ni ori keta ni ese keji o so fun wa nihin o ni pe nitori awon eniyan yo je olufe ti ara won olufe owo afunu agberaga asoro buburu asa igboran si obi alai lope alai mo lara awon iwa akoko ti a waye o de je ewu igba ikeyin o na ni iwa funu je awon ti won ba nfunu iwa won ye a le ri lowo won akoko o na ni wi pe igbeyin won won ki ma ro igbeyin won won ma ro nipa akoko ti won wa lowo lowo won ki ma wo nipa igbeyin aye won ekeji ni pe won ma ngba ogo fun ara won won ma ngba ogo fun ara won o tumo ti pe won ma ngbe ara won ga won ma ngba ogo fun ara won iketa ni pe won ma hale ju bi won ti to lo won ma hale ju bi won ti to lo siwaju se elekerin ni pe won ki ma ru to lomire mo ti won won ma ngba pe ti won lo dara ju keke bi o se wa ni Genesis ni ori kerin ese keta si kewa ari pe Cain ati Abeli nigba to Oluwa pase fun won pe kon se bo seun ari wi pe Abeli o se bona keke bi Olorun ti dari re sugbon Cain o gberaga ohun ti o dara lo fi fun Olorun Olorun de binu se nipa baye o bo si mu arakunrin re o lu pa eri pe awon to ba nfonu won ye won ke ma ngba pe nikeni mo nko hun se won ma ngbagbo pe awon nikan ni won ma mo se bakan na elekarun ni pe iwa awon na ni pe won ma ndibon they pretend a lot you cannot know their true color they are like chameleon won da bi alagemo ni won ma ndibon tori pe kini o iwa owo won e je ka wo awon afunu ninu bibeli akoko ninu won ati igbeyin won ta ba wo Samuel kini ori keta din ni ogun ese keta si ese kerin ati ese kejo si kokonla 1 Samuel chapter 17 verses 3 to 4 verses 8 to 11 and verses 41 to 44 a ri pe Goliati o pe Olorun o pe Olorun alaye ni ija o bere si ngbiraga o gbedaga sa awon omo Israeli sugbon Olorun lo Davidi omo kekere lati ri pe o mu bale eri pe Goliati yi gbedaga koja bo se ye lo o be si nfi Olorun Israeli o fi nre o nta lenu to be lati wa ko n loju a ri wi pe Olorun o gbe omo re dide tin se Sam tin Davidi o si koju re o si pa penkeni ba ngbedaga bi ti Goliati yi igbeyin won won ma nsegbe ni bo gbaladura fun wa loni loruko Jesu a o ni segbe eri pe Goliati sata Olorun Israeli nigbeyin gbeyin eri pe o si ku ikojije a si ge ori re lo eni keji na ni Herodu ti a ba wo iwe ise awon aposteli ni ori kejila ese ogun si ese iketa le ni ogun the act of apostles chapter 12 from verses 20 to 23 a ri nibe yen pe oba Herodu na ko fi ogo fun Olorun oba Herodu ko fi ogo fun Olorun pa to nsoro awon yen wi pe ohun Olorun ni eyi ki nsin se ohun eniyan bibeli so fun wa pe angel Oluwa si lu bole eri pe idije o si ku idise je tori pe o ngbe ra re ga iyen oba Herodu oro to nso ko fi ogo fun Olorun o ngbe ogo fun ra re nipa bayi Olorun binu se mo gbadura fun wa loni loruko Jesu Olorun oni binu se wa o eri pe oba Herodu o gberaga o nfonu iketa na ni pe owe nipa asiwere oloro ta ba wo Luke ori kejila Luke chapter 12 from verse 16 to verse 21 Luke ori kejila lati ese ikeni din ni ogun si kokan le ni ogun a ori nipa asiwere oloro yi to gberaga o gbekele oro re lati ese keta din ni ogun from verse 17 ta ba wo Luke chapter 12 from verse 17 a ri pe o si ro ninu ara re o si wi pe emi o ti se nitori ti emi ko ni ibi ti emi o gbe ko eso mi jo si o si wi pe eyi ni emi o se
emi o wo aka mi pale emi o si ko eyi to tobi nibe ni emi o gbe fi gbogbo eso mi tin o si kojo si emi o si we fun okan mi pe okan iwo ni oro pupo ti a ti tojo fun opo odun simi ma je ma mo ma yo sugbo olorun wi fun pe iwo asiwere ni oru yi ni a o bere emi re lowo re je tita ni nkan wonyi ti iwo ti kojo yo ha je ti iwo ti pese sile a ri pe asiwere yi gege bi a se koruko gege bi asiwere oloro ohun to ti kojo o bere si so wi pe emi ni igba mejo ototo lo so ni ese meji yi verse meta yi verse 17 to verse 19 o nso ni igba mejo ototo lo so pe emi lo nso pe ai ko ti le refer si pe bi olorun ba fe olorun le se sugbon o so wi pe emi olorun si wi fun pe loni yi la o bere emi re eri pa siwe olorun yi o je ni ton fona ton gberaga igbeyan ri re si wa boro loruko jesu mo gbadura fun wa loni igbeyan wa oni boro ta ba wo simbo ni nko ninu ise awon apostoli ni ori kejo ni ese ikejiji ni ogun si ese ketale ni ogun Acts chapter 8 verses 18 to verse 23 ta ba wo simbo ni yi Acts chapter 8 lati ese ikejiji ni ogun oni nigbati simon ri pe nipa gbigbe owo leni ni a fi owo awon apostoli fi emi mimo fun ni o fi owo lo won o wi pe e fun emi na ni agbara ye pelu ki enikeni ti mo ba gbe owo le ki o le gba emi mimo sugbon peteru da lohun wi pe ki owo re segbe pelu re nitori ti iwo ro lati fi owo ra ebun olorun iwo ko ni ipa tabi ipin ninu oran yi nitori okan re ko se dede ni waju olorun eri pe arakunrin yi gege bi o ti wa ni ipo lateyin wa eyi to ma ro pe boya won ti ma gbe ogo fun lateyin wa o to wa fe gbagbara lodo awon iranse olorun ton ri pe gbo wa won lawon eniyan o ro pe o fe gbagbara sugbon so fun pe ke owo re ko segbe pelu re ka nipa yo de oni ni eri pe won a gbowo lowo e won so pe yes a gbowo yi ka ba le fun o ni agbara ti ko si ye ko ri be igba ku gba lan pele yi won si ba wi pe rara o kon fonu laso ni wi pe ko to so won so fun pe koronu ku ada won fun ni esi pe koronu ku ada awon ona bayo ati ikilo fun awon afonu akoko daba wo iwe owe ori iketa din ni ogbon Proverbs chapter 27 lati ese kini sese ikeji Proverbs 27 verses 1 to 2 iwe owe ori keta din ni ogbon ese kini sese keji oni pe oni ma se ileri rara re ni ti ojo ola nitori ti iwo ko mo ohun ti ojo kan yo hu jade oni je ke lomiran ki o yin o ki o ma se iwo fun ra re alejo ki o ma sise ete ara re o so fun wa nihin pe ka ma se so wi pe awa le se ohun isugbon ke lomi ko ma yin wa ikeji ni pe je ke lomiran ki o yin o gege ba tin so fun wa wi pe ona bayo si ifonu yi boya wa nihin loni to pe o gboro olorun loni pe bi a tin fon lateyin wa to ma ngbere to ma hale je ke lomiran ko yin o la so fun wa loni ma se yin ara re pe emi ni mo nse emi ni mo nse iketa ni pe nitori ore opolopo loni won fonu lo de fa ni pe nitori pe won ri awon ore won le gbodo won ma wo pe ma ore mi ko le fun yin fun mi lai se mo wi pe o le sese ki ore yi ko je ota gan lo fe se eri pe re ni be nko o ye ko bere si ni so pe o ohun o se be mo ohun o fonu mo bo ti eri ore o ye ko gbiyan lati ma so pe ohun fe jawo arabinrin kan laipe yi awon meji won jo nlo bi won se nlo lojo ona arakunrin kan wa duro si egbe ona ibi ton tin raja arakunrin wa pe okan lara awon arabinrin yen pe arabinrin wa mo fe ri o nigba to wa pe arabinrin yen ore yen pe ohun fe ri ore keji wa dahun pe ki n se ohun yen ko pe pe emi gan lo yen ko pe nitori pe mo lewa ju ore mi to pe yi lo o so fun pe ohun to wa lonu e yi o to wa lonu ore mi yi emi ni mo pe si e fun o ni ago to wa lowo e emi ni mo fun bata to wa lese emi ni mo fun
in rori e gon emi no mo ra fun e gba orun e emi no mo fun e wu to wo emi no mo fun o tun mo se pe emi gan lo ye ki o pe sugbon kunrin wa dahun pe e mo olodun do dari mi se arabinrin pe kin pe arabinrin yi o ni rara o ni ko ye ko pe ore mi pe emi gan lo ye ko pe ha iyen wa dahun pe se looto lo je ore arabinrin abi ota lo je se nigbeyin gbeyin loju arakunrin o ni pe ohun to fi nse wa ti won fi pe oye o ni fi fun mi ago to wa lowo re o gba egba orun e o gba bata ise o gba iyen wa dahun pe en se bo sa ti gba kini wonyi o ni pe beyan ti le ka eni olorun a terog bo de se gba kini wonyi ko laisi mo polo te ti pese okunrin lati pese fun arabinrin ye bo de se ngba tan bayin okunrin wa dahun pe tu ma yonu ohun te ni gba lowo re yen o ni ilopo ni ma pese re fun o a si ri pe laipe laji na ko okunrin de gbe gbogbo awon to gba lowo yin o si pese fun arabinrin ye ara nu oluwa nje a wa nihin loni ta ngboro olorun loni ni di radio wa ta ngboro olorun lohun pe ma se je ni tin fonu je ni tin moju kuro ma se gberaga elekerin iru enu ni pe ki a ma kiyesi ara wa ni igba gbogbo ki a ma kiyesi ara wa ni igba gbogbo ta ba wo iwe corinthi kini ni ori kewa ese ikejila 1 corinthians chapter 10 verse 12 oni to ba ro pe on duro ko kiyesi ara ko ma ba subu ara loluwa loni to ro pe o duro ni kiyesi ara o ko ma di pe o subu tori pe to ba n fonu ko ro ni be ko jina si ati subu kili gbere ka ma nse o lo ma nsuwaju iparun loruko jesu mo gbadura fun loni o ni parun mo ni mo gbadura fun loni mo lo ni parun elekarun o na ni pe ki a je ni to ni emi irele we must have the spirit of humility je ni to ni emi irele to ba ti le mi irele eri pe o ni parun gege bi a se ka fun wa lekan ni we jacobu yi ni ori kerin ni ese ketala yi o so fun wa pe o ni ewa si wa nisisin yi eyin tin wi pe loni tabi lola awa o lo si ilu bayi a o si se odun kan nibe a o si sowo a o si jere nigba ti eyin ko mo ohun ti yo sele ni ola kini emi yin ikurukuru sa ni yin to han nigba die leyin na ti o si tuka an gbudo ni emi rele you must humble yourself the next one elekefa o na ni pe a gbudo je kenikeni ko ma soro odi si oruko oluwa nipase wa we must not allow people to begin to make jest of the name of the Lord because of you taba we we philippi ni ori keji philippians chapter 2 from verse 3 iwe philippi ni ori keji lati ese iketa philippians chapter 2 from verse 3 e gbo kan toro olorun so fun wa nibe o so fun wa nipa jesu christi oni pe oni e ma se fi ija tabi ogo asan se ohunkohun sugbon ni irele okan ki olukuluku yin ko ro telomiran si eni ti o san ju ohun funra re lo oni ki olukuluku yin ki o ma wo ohun ti ara re sugbon olukuluku yin ohun telomiran eni ero yi ninu yin eyi ti o wa pelu ninu Kristi Jesu eni ti o tile je aworan olorun ti ko ka si iwora lati ba olorun dogba sugbon o bo ogo re sile o si mu awo iranse a si se ni aworan eniyan nigba ti a si ti ri ni iri eniyan o rara re sile o si teri ba titi di oju iku ani kori agbelebo Kristi gbe mi re lewo ko gberaga despite the fact that he came as the son of God he did not begin to be proud about it he humbled himself and by the end of the day he was exalted. His name was elevated. Because of his name today, anytime we pray, the Bible says, at the name of Jesus, every knee should bow. Loni, and teri ba pe, taba ti bo oruko Jesu, ki lo si fa ni pe, Jesu Kristi o gbera re ga, o re re sile. Taba tu wo si waju si bakan na, taba wo iwe Juda, o so fun wa bakan na, wi pe opolopo loni, ni won ni emi gbedaga se pe, a le sumo won. You can never go near to them because of the type of person they are. Lo n'olorun ko se wa elekeje ona ni pe ki amako aniyan wa sodo olorun we must bring every that is concerning you to God to ba se be nko re ni be ko ni emi ifonu aniyan re ko wa sodo olorun bring every challenge you are facing difficulties whatever you are going through today don't think it alone you can share it with God and say God this is what I'm facing instead of you to be bragging about elekejo ru e ona ni pe e ma ni iwa rere ke fi iwa rere kun igbagbo yin e fi iwa rere kun igbagbo ta ba wo peteru kini ni ori karun
First Peter chapter 5 verses 5 to 8. Peteru kini ori karun ese karun sese ikejo o so fun wa nihin o ni pe be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irelewo ara yin ni aso nitori olorun ko oju ija si awon agberaga sugbon o n fi ori ofe fun awon onirele nitori na ere ara yin sile labe owo agbara olorun ki ohun ki o le gbe yin ga ni akoko e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti o n se itoju yin e ma wa laire koja e ma sora nitori esu ota yin bi kiniun ti n kira miramu o rin kakiri o n wa eni ti o paje kiri ara n loluwa olorun wa n ko si wa loni o wi pe emi ifonu yi agbudo gbalaye ninu aye wa. You must not allow it to be inside you. You must never be boastful for anything, for any reason. Anything that you have is given to you by God. Elekeson, uno ni pe, ema teli akpere Jesu. Follow the example of Jesus. Akpere Jesu ni kama teli, kege boche wa ni Matthew, ni uri kefa. Ese ikeni le, ni ogbon. Matthew chapter 6 from verse 34. Matthew uri kefa. Ese ikeni le ni ogbon. Kama tele akpere Jesu Christi. Ule kota anko waloni. Matthew chapter 6 from verse 34. Oni shugon. Emi wifunyi. Ema she bura rara. Iba she fifi oron bura. Nitori pe ite olonone. Aranuli waloni. Akpere Christi ni kama tele. A budo bura. Elomi asokpe alolonu. Alolonu riun. Ani lere. Ton asusi. Bata ya bosile abe sin bura lai ti mo pe ohun to so yen gogongon ohun lo se ara loluwa olorun ko si wa loni pe ka ma se je ni tin gberaga ka ma se je ni so pe ohun fe ma fonu ohun ti o to o so po wo ohun to eleke wa ru e o na ni pe mo wi pe aye yi yo dopin ni ojo kan. Remember that this world will come to an end one day. Aye yi lojo kan a dopin ta ba wo Hebrew ni ori ikerin Hebrews chapter 4 verse 9. Iwe Hebrew ori kerin ni ese ikeson e gboro Oluwa. Hebrew ori kerin ese ikeson Bible so fun wa nihin o ni pe nitori na isimi kan ku fun awon eniyan Olorun so that aye yi kin se ile wa o a jarinajo laye ni ojo kan si nbo ta o faye yi sile ta o lo si orun oni kan so fun wa o ni pe

0: kọsẹ wa ọmọ kọ ti o fa dide tabi kọsẹ ma fọwọ mu ogiri ko to le dide nla elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara belomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jina aro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu seyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so toto gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene nile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti an je lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta nje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to tun won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni bẹ́lòmíì bá wá.

0: wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fere tere pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun eh ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baboke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa o ni di fi afia origba
1: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi agbo yi si lo si je lobe se wo gbo nipa babo oke ogoni ògbólógbò adé tó ń fi wí àti gò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460649 0706460419 bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àti gò ṣèwòsàn.

0: Oh, this song too sweet for me. So I mix in the building, Bashoruga, and I say so.
1: Ti tun gba mi ni kan niyi papa julo eyan omo atolugbe ilu esi imo asagbaluko arigidi akoko nile yi ati loke okun e wa kajo sajoyo jeso odun yi ti o waye lojo 14 osu keje lago mewa owuro ni afi olumo ti arigidi akoko eto ijeso odun yi yo se lo re o gbogbo wa yo parapo la afi olumo arigidi akoko fun iwure ati idupe lowo olorun fun emi to gbin to si wu ba tin fi sujepo la o ma gbe awon asa ati se wa laruge ijo ibile loko ojo kan be la won onilu ibile atakorin yo ma da wa laraya o ma jo ijo ayo pelu isokan ibu ola fun dagba soke ojo ola wa leyin eyi ni a o wa pada sawon agbegbe wa fun ayeye jije mimu ati didawo idunu isu tutun lawon adugbo kankan waye o awon omo atolugbe ilu esi imo ati agbaluko arigidi akoko ni leye ati loke okun emi wa to sodu iya tun se mi to omo tomo ninu ola atayo nla be la nfa koko yi ki olumo royal family community shields and elders in council gbogbo omo atolugbe ilu wa pe ase yi samodun esi positive thinkers lolukede
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede jo ti ara danu logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
4: Materi ni gboro lenu ojo meta yi
5: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo boda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi
4: agbori ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugo de ton fi wi atebo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo edalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atebo sewosan
6: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun, Grammar School, Nilu Akura, Bayo Fe Bere, Nkaka, Bo Fe Bere, Oni Marekato Fe Bere, Lo Mi, Pemi Sori Ero, Bani Soro Mi Yi, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Kini Le Se Baba Oke Ogun Ti Enkba Wenye, Ni Mamre Lulori, ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu ise ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti nri elomi a ma ri pe to nba sun bayi to nba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara Elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19. Nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo 100 odun won lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa na na ma ri ta ma ewe ategbo lodun emi baba oke ogun wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun
7: eya agbaye trophy kan wa fun awon honorable Right, go to Trophy Premium Lager kan. Yeah, be ideri oti na wo fun kodugo.
8: Won tun bere. Won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti e da
9: so akoko na da koko ma ni gbagbe.
10: Guy, why you dey smile like this? Waiting.

0: big bag.
1: Gaining velocity on Adaba FM.
2: Bo battery irin to ti gbiyanju titi ko ti ibo si irin re ku sona kan so ti Celestial Church of Christ Calvary Parish Similoluwa Olokun Agbaluku Arigide Akoko nibi ti Oluwa tin lo jise re fun iran yi Prophet Dr Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo si sele Alex o ya nbe
3: baba mi momo ti foro mi le olowo
2: akoko ti e dola darapo mogora awon eyan bibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atunyo ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si meji la osan wa akogo ti e na ofun loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa fun isoji laarin ilu bi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gbogbo oloselo ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fe re ilu oba ni rorun eni woko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wasiwaju oluwa jesu christi oluwa nduro de gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 0803 524 8215 0803 524 8215

omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo mo ti kin e ka le o se bi ose to koja re ta ku olori eto ipe lalafia ti idunu be alafia ti idunu la tun fi se be ta gori agbagbe fun ta le eto ni olowo ba mi oba deda aseda ton so wa lo so wa bo adupe lowo ore o nigba miran ikorira le debi wipe eyan le se be ko korira angeli olohun oba mi lai mo wipe iranse olohun oba mi ni mo kiyen ka lele kan si o sele alexa fare tin be lori agbagbe yi nibi ti akodo olorun alaye ni ti fi ase oro tun aye eda se prophet dr alex omojowo jp ti gbogbo aye mo si sele alex ti jo celestial church of christ calvary parish simi loluwa olokun agbaluko arigidi akoko e mo ba ti ma seto yi lojo mejo mejo baba yo koko salaye nipa gbigbe omi si di radio se ri gbigbe omi si di radio yi olohun oba mi lo se be to fi itoni e sowo baba ki sagbara baba agbara olohun oba mi lo ndara laye baba baba yo tun se be won o salaye nipa adura ti o waye nle jo sin won lola ode yi atun yan ogo ni o pe se wa rogo to ti baje ogo to ti pin kin to ti ra ni bele da ti yan ogun tuntun ani adura oro ola yi nibe le ri lorisirisi teleyun ti se be to tin jade ogun se idande tun sile orire idunu yo se be yo je ti ko wa e wa ra iromo bi ifaseyin airoko raya airomo bi eti yo po ra laye onipo jipo irin ajo silu ebo yo se be yo dirorun fun yen ipo giga te nle latojo to pe yo teyin lowo baba yo tun se be won o salaye nipa aworan amo gbogbo e gbogbo e number baba ni ke se be ke ma kan si number baba re fun itoni ati adura to gun aye eni fi nse teda fi layo ni gbeyin 090282422487 tabi 00352482150 00352482150 lolo ba yele ma wo baba lori Facebook atori TikTok Alex omojowo JP lori

0: FIFA World Cup ṣe n lọ lọwọ lapa bi gbogbo awa ti a je omo orilede Nigeria ta de tu je omo orilede France o ti ye awon eyan kan bayi tele tele omo Nigeria and Portugal ni mi ṣugbọn bayi e mo ke Portugal ti pada lo le orilede Nigeria na bi mi si mo de tu je omo orilede France loju ala so game nlo lorisirisi ayo nlo awon eyan je won bula gbogbo e gbogbo ile ise Januza Jubet King e ma gbagbe won ni alafia nbe lodo won fokabale na nbe nbe be ba le ba won dowo po e jade le ise Januza Jubet King ba ba ti de lati be ya a ma dodo AAT Trado Medica ko to di pe a ma wa lo tan ara wa le se ti setan Eku kale.
1: Ye mi sabe. Ki lo nse to kari gan bi eleyi na.
2: Wo bi tin si inu mi o dun. O le believe awon guys yen o sowo game ti mo gbe lojo si na. Gogo game ti mo ta lo wa. Bo won dowo mi duro.
1: Ma wori oni ta nbe mo.
2: Eh o sure.
1: Be ni. Mo ti ri betting house kan to wa fast, reliable and trustworthy. Oju ese to ba de be bayi ni won ma ko wo ile e lowo. In fact, won tun wa friendly and accommodating. Januza Jubet King.
2: Di awon ya mi.
1: Januza Jubet King ise fokantan. Oro won oni ka lo ka bo ninu. Kiki pe game to tasha ati wa ni o awon tun to ni sona agba steak lona ti o ni mu regret wa
2: mi o le saroye gbigbojo
1: number 3 akinjo street okejebu nilu akure telephone number 0706 733 1191 0706 733 1191 Januza Jubet King adi ori la fi mo ba lo to owo mi de mi mo nbo
3: identity
1: ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ailera wole ti gbongbo ti gbongbo ogun ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti ndani gule bi afise
3: kai kai kai
1: oto ni poisonable naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju ere senu de re doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule paraga baba capsule lo somo ye kerin won ti abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gajanu ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer bed ajo nablack yi ri ewu won kan sara si jan lo nte gba mi wuli mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 oshile quarters legba ibo church akure nipinle ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 Dango, la wo bo sheri, a sheyori.

0: Santa, kaka lojo gule.
1: Alani, welcome now.
2: You want to call my parents, baby me? Ibi awi la de sheti shetan ya mo so kini kan le kan mo ni asale yi asale bombshell bomb blast asale etu e the first time te koko etu e legbe daddy kini reaction. Okay, Luto, because I saw a Kirish ball. Oh my God. 0816251 9991. 0816251 9991. Hello, somebody a Kaleo.
3: Alanimo Pamina.
2: Shala Fia Lewa.
3: Ala Fia Nimu Kaleo.
2: Daddy Nko.
3: Daddy Wabibi.
2: Shema Pari do Yimba Yabikin Pambi.
3: Okay,
2: what do you call him?
3: If I mean,
2: what do you call him?
3: I mean,
2: she is Julie, like my daddy.
3: Ben, sir.
2: Is it Julie?
3: Ben.
2: Ben, she is Julie, kini reaction.
4: I'm going to go to the house. Na balemi na ti ba jule won a so pe ara mo fun
2: la ko davi eleyi chitin ni
4: ile nisin
2: ah. Okay, mo fe ke so fun wa bawo ni ringin to ntu etu e mo mi bawo lo se ma ndun
4: ah o mo ru bi e won o ko eran to ba ti
2: fun bawo lo se ma ndun
4: o mo ndun bi atomic bomb ni
2: bawo e fe nu so bo se ma ndun.
4: Every
2: after you. 0816251 9991. Facebook, you share. Turn on me, Leo. Any comment? My wole wa. Hello, somebody call Leo.
5: Hello, Alexa.
2: Shall I feel Leo?
5: Alasia ni.
2: She ti mari.
5: Ben.
2: She daddy wan ben.
5: Ben sir.
2: Okay. She ti jule n waju won ri.
5: No, she ti jule dada.
2: Dada. Awon na kan sawon na ti jule n waju yin ri.
5: Ah, an ti jule gidi.
2: Bawo ni 2020 won se ma ndun kini ringe to 2020 won. Oh yeah.
5: She ti temi.
2: Titi won titi daddy.
5: Ah. Oh man, don't be bumble.
2: Eh, shall I fun wa mi oni ke so e ko shalaye fun wa.
5: Aga je.
2: Bum. Ko ju be lo.
5: Ko ju be o.
2: E gbe fun fun won.
6: Ala ni wa.
2: Hello sir. Honorable Gbu. Bawo ni ju tu e mo mi se ba ndun.
6: Ah, ina kuti ni o.
2: O ya ba o lo se bandun. E salaye fun wa.
6: Ah. O at least o ba se ma dun gan o ma lo bi 2 minutes. Ati ma. Bombo yen bi.
2: O ya e anticipate e se fun wa bo se mandun.
6: O le ni.
2: O ma fe ni le lori.
6: O ma fe ni le o. O ma fe ni le.
2: E kan si. Bi melo bi ringe to melo no ma ni
6: igba ni ko se gan la ni orugo to ba ti sun gan ko dede fe je tegun adere a ko pa abi ni fun are ha
2: o sha ma ni ele lori
6: o ma ni ele lori
2: o dara wo ti wo kan ti mo fe mu 0816251 9991. emi lanti kan anti ile jule laarin oja. Hello, somebody akale o. Hello. Mo fe fun eyan meji ni 55,000 naira. Eyan meji pere. Mo wo pe bi n ba ni fe yan kan ni 10k. O boju mo to. Mi o de fe pin si meta. 10,000 naira pere. Eyan meji o ti to na na. Awon wo ni lucky winner lale yi. Gbogbo e wa lati ile-ise Januzaj Bet King. Ile-ise Januzaj ni Alani. E ba n fun awon opo lope. Sugbon se bo le ri opo lale yi bayi. Ti nkan tan je lale yi o wu won. Beni opo se mo le ri sa. Well, to ba pe wole, to won ba ti pe wole a ma lo discretion. Hello, somebody e kale o.
7: E kale o.
2: Salafi ale wa sa.
7: Alafia la wa.
2: Sandi yin voice yin dabi eni to ti to n binu pe mommy tule.
7: Mommy o ti le sinle.
2: Mo si nle.
7: Ben.
2: E de miss won bayi.
7: Oga.
2: Ke le miss ju lara mommy.
7: Ojo de wa nro.
2: E pele. Ilu wo le tin pe mi?
7: Ile wo?
2: Ilu wo le tin pe mi?
7: Lati ese odo ni.
2: Ah, ese odo lohun. Ojo ran lakure na.
7: Ah, o ro mbi gan.
2: E pele. Epele. Now, kí lẹ miss jù lára mọ mi?
7: Feeling of cold ni náà.
2: Okay. Mo fẹ́ bi yín lérè ìbéèrè mẹ́ta péré.
7: Okay.
2: Yeah. Number one ni pé ibo lẹ ti pàdé mọ mi náà.
7: Ah, láti ìlú Ìjọsìn ni.
2: Ìjọsìn. Kí náà ń ṣe lọ́wọ́ ńgbà tẹ rí wọn? Kí ni nǹkan tó attract yín? Tẹ wo pé ọmọ ibi ni mo máa sùn sí.
7: Ẹ̀kan tó ṣẹlẹ̀ ni pé fèsì wọn ni mo rí.
2: Fèsì.
7: Tó dẹ̀ attack mi.
2: Fèsì.
7: Bẹ́ẹ̀ ni fèsì wọn dẹ̀ tó ní tọrọ lẹ́ẹ̀kẹ́.
2: Ọ̀pọ̀pọ̀ àbọ̀ dúdú.
7: Ọ̀n dúdú àti dúdú wọn gan.
2: Ẹ like ọmọ dúdú.
7: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: Body structure wa nkọ.
7: Ó wà òkè.
2: Báwo lè ṣe like as in ìgbà tẹ kókó ojú nìkan lè rí tẹ wò pé mo dẹ̀ like ojú yìí.
7: Ẹ̀kẹ́ yẹn gan tọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́ yẹn gan ni.
2: Wow. Orúkọ wo náà máa ń pè yín?
7: Dalini.
2: Dalini. Orúkọ làwọn náà máa ń pè yín? Lẹ́yìn náà máa ń pè wọ́n?
7: Máa ń pè wọ́n ní sùúrù.
2: Ẹ kọrin ìfẹ́ kan fún wọn kí n tó yọ̀ǹda yín torí mo mọ̀ pé máa ṣàárò wọn mi ò dẹ̀ fẹ́ tọ́nà yín lẹ̀ lọ́pọ̀.
7: Olólùfẹ́ mi mo rí nǹkan púpọ̀.
2: Ẹ má wọrí ẹ ṣàkọ ẹ ní à ẹ lè lóhun ìlàjẹ.
7: Mo fẹ́ràn rẹ. Jẹ́ ká ṣeré ìfẹ́.
2: Gbẹ́ngbẹ́ng.
7: Ẹ olólùfẹ́. Mo fẹ́ràn rẹ.
2: Dàrọ́ o. 0816251-9991. Hello, somebody ekale o.
8: Ekale o lati lọba koko.
2: Aidaruko wa number 1, number 2 aidaruko bi ta ti wa. Ta ba bere bi ta ti wa o ni di.
8: Okay, ma bi.
2: Mommy nko.
8: Mommy sai jade.
2: Eyin de wa nu le? Lago mewa koja.
8: Ero mommy wa nlo ya gbe mi.
2: E mo mo ko gugu enu bo tan. E mo senu to.
8: Wọ́n lọ ṣe gbọ̀nsẹ̀.
2: Ẹ mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ mọ fọwọ́ ra wọn lẹ́yìn báyẹn torí ògúrọ̀ ẹ̀yìn máa ro wọn. Ẹ filẹ̀.
8: Àmọ́ filẹ̀
2: náà. Ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan dè wọ́n. Ṣé ẹ̀fún kan wọ́n lọ ṣe gbọ̀nsẹ̀ báyẹn àbí? Sorry, wọ́n lọ dáwọ́ tẹlẹ̀ ní oko ṣe kọ́ lọ ṣe gbọ̀nsẹ̀. Ṣe gbọ̀nsẹ̀ yàtọ̀ sí dáwọ́ tẹlẹ̀. Ṣé ó yẹ yín báwọn? Ẹ máa ṣí sọ lójú eégún. Ẹgba ìpò lójú ọ̀gẹ̀dẹ̀.
8: Ok.
2: Ṣẹ̀gẹ̀ sáwọn ọmọ òsì ń bẹ̀ yẹn.
8: Ìgbọ̀n àtàwọn lọ́jọ́ wà nílé.
2: Ẹni.
8: Ìgbọ̀n àtàwọn lọ́jọ́ wà ní yàrá kan.
2: Ẹ̀yin àti mọ́mì nìkan. Hello.
8: Hello, mo dáhùn.
2: Now, ẹgba aṣọ lójú ọ̀gẹ̀dẹ̀.
8: Ok.
2: ba won to so e ba won to si ese bed de won e kan ra sun kaka
8: okay
2: she gets na fine o si ma pe kan to de abi
8: ma se de pasu wale o
2: to ba ti wa nbo e kan ma so pe baby mi o mo du ko te ba npe won o
8: ifemi
2: come over she ti tule de won ri abi gba to ba ya na le ma sese tule
8: Yeah,
2: to ba de na le ma eko e tule de won tabi ke bo segbe lekun se mo ko to ba si lekun won ni mo pe wa ni eyin lekun sugbon ke ti kokko gba so lojo gede o so ye yin
8: then
2: eh to ba ti wa wole to ba ti riyan le ba se pe ah baby where are you e kan ma rede yo si won lateyin ni e ma gba won mu lateyin so ni eyin ola
8: ah gbogbo e na ni waju oni se si won le ni baka
2: Ah, Emma like football be she wa yi.
8: I like gun.
2: All right, ko si wala. Ibi te gbe mi gba yen na da. Only back on there ni Chelsea. Yeah, fine. So atayin let ma gba won mo se understand mi.
8: Okay.
2: Mo fi yin le o anything to ba ti sele leyin gba yen. E ma pe mi si o.
8: Ma pe yin o.
2: E ma pe mi si o daro sa.
8: O da ni.
2: 0816251-9991. Hello, somebody a call you. Hello, somebody a call you. Hello? Hey, boss, okay, sir.
9: Hello, sir.
2: Hello,
9: sir.
2: Shall I feel you?
9: I'll try.
2: Ati jade. Ibo na lo.
9: Ata
2: we lo to. Ala koko, eni tu ba wa soro to, lo da wo tele. Enyi le, amon lo she yo.
9: Alo she yo.
2: Kan ba ti di e so pa ki won.
9: Yes.
2: Uda ro. 0816-251-9991. On lo jo po, ta fin she. La chale.